0: chere papa. Sister, ma woni na ho.
1: Yes.
0: Ma woni na ho.
1: Yes.
0: Wo bi sa gi se wo ba ba gia bansere. Enti abrantia kama kama, wona ma abansere e dana sene. Wo chi wo ba wo botoma.
1: Yes.
0: Adabe wo ba wo botoma. Abrantia, sa abansere no wodi anim. Sa kawa no wodi anim. Sa e suno e wodi anim. Enna wo be kwakwe

Muka se muye the headquarters of Pozwa, ewo maimua, muye nukwarifo, nukwe, muka intu muho keke. Obiara iti ase mpwa, sanse. Aswe pesu ubisu yebibie tuyo nobeti wakore tiyen. Sasano obiara iti ya, niye mibama baso.